0: aka uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesusampi hiktasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samson. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesusak siwa. Kaniwat antampiki hakehahat kaspati. Kanukasti tatituna lakapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi himsatunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.